lun ban ang thenga long pen adun thu alun jira ju ponik sinang kilun pon kinumai milik pi alun alam the ing samri lang kaviana tang ta ju sinang bang solun jira

lun ban ang deng long pen pini adu se lun jar ri sinang kilun pon subharam inghi alun alam the khe alama

lun ban ang reng long pan pini lunjir karoka paripon ke la pansi kanton iglo studio porn kang sam por 5 pira team ki chok policy akashwani guwahati mahabahu long pen karbiya jai me ke la pansi kanton iglo do mi thak me kurwan thu